kay tichonah kanapnoh ginislahubal, itinohoneh bay Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yinhonoh sa mahanil koprograma.